0: Mwule mpia hayuka kwa mimeti libiri wole meni mimeti libiri mwuri wa shikiri kundu vire sulkana ye ina ni umamaka ni mkwa miramachinga mena mena umumulala uba musohire umutabali uwe Kongo
1: Eshungulu
0: tunimitishe bukonia tika situasyonu vya suwa ebibeni umorlu kuparlemani komite dafa ebeni yo na bani mutulo kuna teno hane ndi miati minji ikasuka na hivi ne mulangirika mulu ebitabo bikasaka wama bana bikabi bene mu bulumo bya swanga bine bi
1: eshungulu
0: tuni mutshi bano kumya tili bi resource civile mu bya swa ebi bulambe na butembo nga bakatula u batichi mulu bakali ba ya eshonzera sikabyanga kosene eshitese misaya abali bahimbani
1: eshungulu

0: tukuna tene no umwatsi akasuka nawe na mulangireka yiniyi umubiharo ebyana lambane njinga ehane oshusende sikasunzirawa imyatsi rusana ni kola seringa salongo ne rikutia umuyine komine ngo komena chukini kundu kakule Musa ijabati ena kaberekera basundulia bamaba nuwire ibali byanga banga kola wahe na hamibi hane mubi yaba iso habu sana na iriwa tenu bakandi kukutesho nkenda hapa mibali mirwe hapa kuluwa kuluba nangu wa herabu wali bichoba kiko langa chicha he putiririshi ya lirania hapa himbani wa mwega alua eri yabiru bishi usana ni chibula tutro wa kakule Musayi akatulao kumugro wa kabutia
1: emeria vuta mbo muyarondi ya baka watika yayo ava angapostule kwa maorganizasyu wa entreprise e shangatoka erifanyo usafi mumuyi wa vuta mbo mavibalabala e ine hii eseto talangira kabisa abuyonzo wa mumuyi ama deshe vete vichina langirike ine hii nembule kaya sendi bisibilu ya senda nembule yu nerihobe kaya yetumeruka kubuli aywa shale vichi licha kavere shonzera muna vire sita kukere chitia chitia chitia nevi huna nemetoke kahatirano mumuyi busana siltu umabiro mimbulanga na etukarenge kana tutabalia sinyikondra ne mbulika ya sendi bisibilu ya senda ne mbule yu ne rihobe kaya yetumeruka kubuli aywa shale vichi licha kavere shonzera muna vire sita kukere chitia chitia chitia nevi huna nemetoke kahatirano mumuyi busana siltu umabiro mimbulanga wenu na etukarenge kana tutabalia sinyikondra ne studio metoka sebe kahatirano mumuyi na bebe sando babere bakahatera ne shupichipichi jabara sekahatera balu endiko lekezi yeyo aronda kuine ebiri sibasha bibangana hatera busabe kwa omwe lwe socio-economic abere kimana ule ndi ikumoriki shasu kayanda ya chundu kesha lava haye biondo sa achire nzira nero ave nyumui bali ndile vyo kumatsu yonga vangai ravati kukotaye shonzena memi si mbula iwe mbula si yanga luya ya handikape ama aktivite socio-economic
0: mbele tuwe usomu vya suwe musia nene tuka yusa kasi ndivu katinu eribi ya meta nojo chekongo neche vokandi ya bere chengwa mwati yu wabiri ya bulitro wakubali wa himbani wakasuka na po sipalisha troka miyazi ya vutunde na vokake mwavya sunga vini vipi ya kasende nenzu kuni nachi ibu bukuni upebola wabereleka wakanda iba sunu kongo wa ni iritu watano wabali nyaya siria sabasi wakasuka ere wabu numati yu wabiri ya bulitro wakubali wa himbani chuchereo wakalera wakubiru tuleko kasindi yu tukatambukire beni bakatu teno vale vana omu la bereka lomo parlema ni komite dafa e beni yu na wani mutulo kuna teno yi abana bakabuta wale no bakando ndika omu bibuku na hosesi walisha habo hifishi kala saru kubandu abaleta ni mwazi akasweka ya wale vani wabola birioko nzukonga ninachi na abantu bakakomeremetsi ubusosi ngabakakola wahe nejenga ubole gubu ne muhembe kaba himba ni ini bakaberekera abakulu bakulu bali becho ngakola ngachichahe busirilu ba baruhire abana ba mushunzingano se kuwapo kalincho mucharo chebiri mu bungu bungu ebero benje nerebia esanga bimyatsi yabuhendulia nganda chitechetie wakasaba bakulu bakulu bayelwema bali becho ngakola ngachichahe umuministre yuko kwa mimesi ilibiri uboleme ni miasi ilibiri akali yuko nganaka kala ibweka nini mbusi kibushi usi nzangi butondo inasuki ni manera machenga omochiro cha munabwire emikolano ishikiri kundu ilibiri umulala ayiso ire umubutabali na umulala uboleme emobia suwa epia nakuta mbo bakateno ebengume hakushima kumyasatru ebekalema yabrasuka nabyo ibya barahabwa abakasuka nabo iba bakayengero abakasuka nabo iba bakaitsinga nabo mu myasi eyilibire uleme ibana kwa manishibwe mu bakana hairi baba ne mbuto eto zikundu eyobotse eyangana tashe woti chabo okobera tukasa nerenga okonzala uko nani myasi ringa yini yi ministre nga yuno yu akatutano nebe ndabe ngume bekande sukana byo ibyo mabiluliwa iyini yi erebi bangana tashakanyishisha emeganzo haki hakuhi byana byaguhinga makumi ndatu kutaso santra turungu kwa katulago omusebo mukana sukana ngo na maltashe lumirimo byaso ebimusyenene mu territory ya Lubero eyimbo kana benirihira iribwe iririmbere mbere muluhitsa